NCIFM, the spirit of Manitoba, Rebecca Page. Sinigas mo girls like fast cars too. Sinigate niyo mani na niminente na isipan yan. Tipo na kapiyata kaya papitsitsipan yan na niminente na. Ako niyak. E puna gimita no sa ayaw upaupisim. Kaya upatamata kimao. Ayaw no tito epise man is niga su September. Go back the mata gimit. Ago Cree phrase of the week. Kapit spiego kaitona no kipaya iskotem ego wasena mawin. Kipaya iskotem ego wasena mawin. Close the door and the window, ego gaitaman. Asamina kagat sa inani utipaygan na tiya ispani upisimugan. Misawat si Mina kaya wapak. Kapiyo itap mitnawa. Ni sutipay ganin ni Guga gumina kaya itap mitnawa. Kaya wapak. Tapos kaya sige pa ng tuta uyek. Ewa ko magagina ng tuta may Cree Hour ni na Voice of the North Lorraine George. Ako gati kagiwa tayo ko na Eagle and Hawk. Isinigas wak The Way. Isinigate niyo gawin at tinigamot siguta Cree Hour and CIFM.